0: 가오의 고래로
1: 그러니까 지라티나 노라 구트가 또한 너마이킹아 고힝아 고래로 아와테아 이테네 하오라 외노라의 TV에 파야케네 고가 고래로 이프타 이루가 이때 호타카 오마라 이나나히 이가 카이토노 이때 투로 이카로 마피치 에와나가 타우투테아나 이와라타우 카우파파 이와라타우 고래로 후리로 마케 TV 기테타 요가 와나가 타우투테카이 무이테 아로와로 아라 코타마라이 파카하이레 이때 타우쿠메쿠메 이때 와나가 에파나 기테 투루 오타마 ki makaurau me ngā hā kinekina e whai ake nei. I runga kushta tengaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o Te Pāti Māori me Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i ngarangi whakatānei. E, kōrero ane i warātou kōrero e pōtihi ai a tētahi o rātou. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi tētahi kaupapa, aneira a kushta tengaire Manuel.
2: He maha ngā rautake a Te Pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoi anora, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a Te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
1: Nō reira, ko te ikaroa rā whiti tērā i a marae i ngā rangi whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro, ko te tai tokerau, ko te waiariki me Tāmaki Makaurau. Ko Kerry Leone, te kaitono mā Reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau. Me te aha heita Willie Jackson, mā ngai Moteka Hui Māori o Reipa. Kei a rātou te tūā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetae mo te tūru o Tāmaki Makaurau.
3: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roto i Tāmaki Makaurau, engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
1: Kei te piki haere te hihiritanga, i mua i te whakatūtanga mai o te matatini 2027 ki roto o Waikato. Ana i hui e tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu. Ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā tauranga. Kia tahuri ake tātou, ki te kaiako matua i te kahuariki kia Dre Ahipene.
4: Ko te whanga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te, o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā... Ngā momo e hau tonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e en koeira noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi.
1: Toko whaanga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te Aotoi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i ā ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki āia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā, ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritau anō rā hoki hei whakamānua i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpai te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. I nenge toi te iwi ko ngā hā kinekina. E hara i te mea ko te kapa ōpango ana ke i tākaro ki tetahi a whenua i ngā rangi a whakatāne. Engari, ko te kapa mamaku hoki i tai atu rātou ki Lyon mo te tākaro whakatūwhera o te whakataetae e kia nei ko te WXV. I pakanga ngā mamaku kia wīwī ara ki ngā wāhine o wīwī te otinga ake ko ngā mamaku o Aotearoa Itoa o 2018 ki te 2004 ko tetahi o ngā whetū o te kapa mamaku ko Mererangi Paul Oterohe o te Waiariki. Hoi anora, kei te hoki mai a te kapa o pango i Baltimore, America, whai muri hoi te hingatanga i ngā Springboks i te tākaro tuawha o te whakataetae Greatest Rivalry. Anā, hei tā te kaiako a Dave Rennie, kei te ara tika tonu a te kapa o pango ahakoa, kāri toa i roto i tēnei whakataetae nui tai oreore ki ngā Springboks i te oti ngāke ko ngā Springboks i toa toru ki te tahi. Engari, hei tā Rennie, kei te pai, kei te whanake tonu te kapa o pango i raro i ana whakakoranga. Hoi nore TV, koe ranga ha, kinekina o te wā, kia ora.